0: It's a sweat.
1: Pauna pole bayang ko kagajingan. Mi balo, pa yung ngunin kanin mara.